Gracias Dios taita mankachum kuyas kayo ira ni kona adikay nan patama kam kona pa wasiki ching manchay kamor kaliko kay alma ikipa tanta apadikoska sapa punchao espiritualmente vida ikichipi rima paya kuy chay kamo Dios taita pa palabrang mankina sapa kamam kay punchao pi kausach kanchi wakir ninching mi Dios taita ching ta hatikosting wakir ninching yatar mi Dios taita manta karunchas ka kachkachuanchi Ay cham kanche, kurunam kanche, kay pachapirang makachkanche, tukoy ima tentasyon mang ay isas ka makachkanche. Chaymilya pa yanche, pantas kanche manghina, aso yiko na tar Diyos taitamang, taitaya pampachay kulyawayan ispa. Sa papunchaw mi irunaka, Diyos taitata pantachkanche. Sa papunchaw mi irunaka, kaway ilawampas, pingsay ilawampas, aung runapura pantanako ikuchkanche. Aris wakinin chika mananya kalpanchik pisirup ting mi mananya sayay tatinchik cho inyinin chik pi hila pa ko iko na inturwas nanchik na iko pi mantak manak hila pa ko ichayancho pi tak manak hila pa ko itakay parakacho aun profeta ko napas hila kurura ka profeta ko napas hukmang yara ka pero Dios tayo tampay ko natapas ko kadir ka chay na ya hampas kalpancha ko iko iko yas kay uyerek yay inaspay kinyaw pa kaman arika inampatam radio kultura la mauta wa irawasi chay ay kachimong riki kay alma ikipa tanta programanta ham inyoha Dios tayo tanchipi mas ta kalpancha ko iko napa bendiciones ko yas kay uyerek yay Dios tayo tamunating ha kay hatik ni programan chikwang yam tupay ko na kachkanga tukoy sunggoan, hinayari ki Diyos tayo tanchik tayo pa ichaspa, Diyos tayo tanchik mantaya chaspa. Wow, kikichik, tori kichik, Pastor Rolando Bellido, kamponawan kay temprano kuskanchara ko ikorhanchi. Yapayay kichik pa, Diyos tayo tapayara pa kuini, sapapunchaw kuyas kay uyerek niya.